0: Mia Yapa.
1: Benny.
0: Ati jo duro sinu ile ara wa leyin odun marun odun mewa o le se nkan to ba wu ko wa di pe ko wa le mo tori pe o ti mo pe se bi mo oju ti
1: mo mo tun se mo npa e ni se mo npa e ni.

mori ako ojumo odunu ope ni fun olorun eledumare oba to ni un gbogbo ni ikawo oba to ni aye wa oba to ni emi wa oba to ni gbogbo aye ta wa aso wi pe ese agbosuba fun oruko memo yin edumare e ma sa igba ope wa leni ojo isegun ojo kokon ti logbon inu osu kesan odun 2026 amope wa amuyin wa ilu eje ko se itewogba ni waju yin loruko oga agba le se rede Nigeria eka ti pinle Eko akiwa ku ojumore loruko oga wa ile se radio 1103.5 fm ogbeni Abiola Peters agba aladura pe ba ti ma lo loni abi ba ti nlo oju oluwa yo mole si ona wa Oluwa yo ma dari aye wa yo je alakoso alabu olupese fun aye igbogbo wa e ka aroma e ka arosa e ka aro gbogbo eyin ololufe ojumayo lo mo wa leni radio 1103.5 fm ibelewa loruko olootu gbogbo awon ti won je oga lekajeka ni mo nki wa wipe apo ojumore o eni aso wa sayo eni aso wa sire asan wa si aiku ti se baale oro lode enikokan wa ade to hun oluwole loruko mi e ka aroma e ka arosa e ka aro gbogbo le

0: 103.5 FM. No.
1: Malaysia Radio 1 103.5 FM. Malaysia Radio 1 103.5 FM. Tatin konsi wa tatin so wipi. Aku weli weli ujo. Aku ujo weli weli. Aba walaramu. Atu wa. Radio 1 103.5 FM. Malaysia Radio 1 103.5 FM. Tatin konsi wa tatin so wipi. Aku weli weli ujo. Aku ujo weli weli. Aba walaramu. Walara kuni gbowo di lara gbogwa isa madale soju na gbara se ti gbo madale soju na gbara eyin no ri pe opolopo awon nkan lo tin yi ibi won tin si bi ti le soju na gbara won tin pe bi won se nka won le won pada wa mu won ti o ti e lero pe won le fowo se kun ofin muru ohun ibi ta won po de ninu aye yi won pada abara won ninu obi in soup but I bara won size e ma kan ara yin labuku e ma dale sibiti o to se e ma dale sibiti o to labe ebori e ja si ma pe awon ajo kule kudoti ki won wa wa lati wa ko awon odoti ta ba ni nbe amo a o ri won wa na o da sibita ba fe a eyan ko eyan fi le dida le fun eh baba ti wa soro tani awon to ye koko wa ma je ka wa o dale dinu oju ogbara bi o ba sakwa o saku ba fe gbele muku olohun ma se ni irinse satani ma se wa ni irinse dipi ma se wa ni irinse ba nkan je omi wa lanu fura ti e ni dandan dan ati nfoju pe akole ile ese nle mo ko le po eyin le rubi e lopolo ti yin ama wa ajo to nwoju ojo awon so be won ni o ni gbogbo pipe omi tori ikeyin owo lowo yi ohun lo kalaju awon yi tun kan ti eti ran ga julo e je ka so gbogbo ni melo melo e je gbogbo ni pele pele e si je ka so gbogbo je je

Kwara ẹni owo baba si lowo ẹni ipade dijo mi nje ti gbo ẹyin sha tun da odun merin fun mi a ri wi pe ijọba orilede Naija atomo orilede Nigeria a jọ ma gbadun bi eni to sese denu ile aye tutun ni onimo ero se ide lo so be gomina ipinle Oyo nigba ti won so awon ti won le se nigba ti to ba se wi pe if ti ori ba se won lori to de je wi pe won le de apata agbara lolule wa gege bi are oro yi na o ge bi oro leri for mo orilede Nigeria nje ti gba die die yi lomode ndagba die die le dangoke gudu lo so be onoro orilede Nigeria oro aje orilede Nigeria ko do loju kan tori wi pe o nlo ta ba wa fo pa lo a ni lokan wa na pe die die bayi ni omode ni ma dagba nje ti gbo nu iwe iroyin iroyin the punch to jade laaro to nipinle Gombe Antami ti n soro ohun ni koko my landaki awon na n soro opo awon eyan lo nbenbe lori wi pe tiketi eto odi ninu egbe oselu People's Democratic Party won no di koro ti ko soju owo odo ti won o da nje ti gbo nu we royin the punch yi na ninu we royin the punch won ni iroyin yi wa nibi ti won si so ni pe ekun Olorun saanu wa o omi ti o lapa omi ti e ta ti gba wa lamoran bi pe ka se pelepele doju ona ta ba n jade lo tari wi pe a o je obaye je awon enikan lekun nigba ta wa ro pa nre yin e ma tun wa gbe pe oju ijoba n wo ibi pupo lasiko ti a wa ya to ba je bi oju ona ogbara e badale mo ba ti ya yin e ro pe ti se e ti mu lo mo muja fun osi inu oro pe dale soju na gbara ni pele ko yi amo ninu we royin the punch o se ni laanu wi pe edo adam okun akunfaya oju na gbara mo ona odo na otun to fo mi afigba to ni eje poro eje won owo gboro to si je wi pe gbogbo alamo pe tekun poro gobe ni o sele nbe adam okun o so pa won eyan da won ti won siro wi pe ani kini yi la na won eni omi ti gbe lo omi oni ko wa leru lo o se ni la nu pa mi oke ko ro awon eyan yi ko ro won loju tori wi pe na dukia nikan opolopo emi na lu ba lo nje ti gbo ninu iwe iroyin the punch le ijo ile igbafe kan bayi owo olopa te nikan be afurasi ni won se gbogbo ola tawo awon eyan ko lo se ma fi toro wi pe mi na fe lo labi lawaja wo bi mami o da lai jise bi mami mi o ko mo fe lowo bi daddy mi mo tun fe lowo bi daddy mi ko le ni la lai jise bi daddy emi o tori wi pe gbogbo agbojulogun bayi won ma fira won fo shitani ni we royin the punch to jade laaro tun ni owo awon olopa ipinle Eko te okunrin kan ni lejo leyin ti o ti fi iwa abaje ojo to wa bosode to bere si ni sebi eni to lo be leyin e nje ti gbo omi ti ba awon agbegbe pinle Osun o ti n bo sidi afara paapa ba wa mojuto ko to di wipe yo ya afara lule dukia ti won lo ti sigbe nbe na ohun na lo nka nje ti gbo omi ti ba awon agbegbe kan je ni pinle Osun o ti n bo sidi afara paapa e ba wa mojuto ko to di pe yo ya afara lule dukia awon eyan ti won lo ti sigbe nbe na ohun na lo nka nje ti gbo ninu iwe iroyin Nigerian Tribune e jade laaro tuni ohun na ni iroyin wa nibi ti won so wi awon meje ninu egbe oselu ADC to je alenu loro ni won ogun na gbonpo ni won won ni won ti pa ona da se mo bi pe a ma kona leda de bi ona enu won ti kuro ninu egbe oselu ADC eyi ta mo won mo tele ni won wa lo ninu egbe oselu All Progressive Congress ohun na awon baba yi ni won di gbadagun ti won ni e ma wule e baba a o ni faye gba nje ti gbo ni fi aye gba ko je wi pe e ma fi owo obonu ba

won lo ba to ba di ojo obu o bi lo so be no we royin Nigerian Tribune au ni lajule kita lo bo e je ki gbugbu wa ka jo tagbangba baba tagbangba ka wa oni tota tori wi pe awon morilede Nigeria won ti setan eni to wo won e fun won laye e ma fo won wo suwo bi ko godo si to ba di lojo obu nje gbo APM egbe oselu APM won na ti fi oruko awon ti won je shanko lagbo iforo le ifoju eni han fi awon oro to se glowo ara ilu tara ilu nfe gbo lasiko odibo won ni oruko won sita o nigbati won ni eni ti o je odije dupo labe egbe oselu APM ni ipinle Oyo iyen Imbo Adekanbi ti won se ifilole ito ohun nbe ti gbo nilu Osogbo nilu Osogbo eyin

nigbati won ni eni ti o je odije dupo labe egbe oselu APM ni ipinle Oyo iyen Bimbo Adekanbi ti won se ifilole eto ohun nje ti gbo nilu Osogbo nilu Osogbo eyinbo na.

ki sope tile wa poju tenu lo ki ni de ko ma je wi pe iyi ti o ma baje yo poju mu to nse ara lore ona wo la orile ede Nigeria gbugbu aju agbaye lo se ona lati ri wi pe ti wa lorile ede Nigeria tori pe teni la adalajo teni la ajale lati ri wi pe awon nje wa am process ye ko wesi ninu ile lodo awon to nta ki gorosu gorosu lodo awon to nta yo leyo lodo awon olonje lodo nkan mumu fun wa o da latodo ijoba lodo awa araalu onowo lero pe aligba to fi je wi pe igbiyanju awon agbe agbe oni nkan ogbin awon agbe oni nkan osin tori pe ki se die onje wa lo kon lo nsegbe lo nsegbe egbele mu ko owo na lo se ba ani ko ti to o tun wa nbo si abodanu ki le yin lo pe ani si si to ba ti tasiko a soju opo e si wa gba wa lamo ba ti gbara wa lamorun amorun taaro toni yo lo sodo dile yo lo sodo ijoba yo lo sodo awon agbe yo lo sodo awon onisowo awon onile olonje igbalode ata aleleyo ata awon ti won ta loju dosini dosini o da je ma lo nu we royin laaro toni nu we royin Nigerian Tribune ibe na ni ma koko lo mo ri are wa Bola Ahmed Tinubu won rerin erin ayo wi pe afia bayi ohun ni baba nbe o kokoko bayi na si ni ara otan le nigba ti won soro wi pe loni yi gangan loni koni dola are wa pe a ma ki won kaabo orilede Nigeria fun igbaradi ayajo ojo minira orilede Nigeria oya ngigbo ninu owe iroyin yi na ni awon ti won je ise papako ofurufu airline operators won ni awon na oju ewe kini lo soju ewe karun ohun ni iroyin yi nlo je to fi ra ejo si laaro toni o ki lo si so nbe ni wi pe awon oyan ise lodi tori wi pe eruko ki ise rujo o won se kilo kilo yi nigba won ni awon ti fi oju wo opolopo nkan to ti to ko je pe fun iyanse lodi Nigeria Air won ni awon tin pe ara awon papo lati jo so ojo wo bi pe ti awon o ba gbe igbese yi awon ohun to ye ko imojuto latodo ijoba won ni o se se ko ma bo si awon fe o ojo kejo ninu ojo kokonla ninu kejo ni won tin so wi pe o ti ye awon o gbe igbe ati yan ise lodi papako ofurufu mura Mohammed Airport Terminal 1 MMR ti Terminal 2 won ni Nnamdi International Airport to be lulu lewa ilu Abuja na won ni fofo ni awon eyan sugbon awon lawon onibara ti won debe amo awon nkan to ye ki won ba won mojuto ti won leka ti aviation nibi ti o si wi pe oya duro ko fe bole mo fe oko yin se gbigbi won o ba won se amojuto e o sese ka won yan ise lodi inu owe iroyin Nigerian Tribune to jade ni

na la ngbo awon owo te ti ya to di gbese sile owo 166.793 trillion te ti ya to ti di gbese sile e so un te fi won se fun wa ni kini kini e je ka mo ni si sentele e je amo won ara ko to di pe won ma so wi pe a je gbese e je amo un ta se tori pe un te eyan ba nru be eyan ba nru yo ba ni irufe won won gbodo mo un ti won fi ara won se e je amo un te fowo ohun se ko to di wi pe e tu wa bere fun e yawo mi nje e ti gbo ninu iwe iroyin in Nigerian Tribune you know ni mo se wa nibi ti o nimo ero se yi makide gomina ni ipinle oyo lowo lowo amo ti won tun ti n gbero se itesiwaju bayi ohun ni yoruba ni awon omo leyin christi ni won pe ni opa isegun ni won ti soro bi pe se mo ki se oro kelekele mo oro gbangba yawo bayi ni loro ohun tori wi pe awon fe lo dije dupo are lorilede Nigeria ninu egbe oselu APM Allied People Movement ni gomina Seyi Makinde so wi pe labe egbe oselu ohun la won ti lo dije dupo are lorilede yi wo ba dodun 2027 ati wi pe o ti wa lowo awon n to ba tin be lowo eni okun eran be lowo e won ni ohun lo fe eni eran won ni awon o ri pe orilede Nigeria odun merin le fa won I will reset Nigeria in 4 years be ni won ko o wa gadagba gadagba loju ewe kini ninu iwe iroyin Nigerian Tribune to si wa je ki rin rin ajo wa soju ewe ko okun le logun ninu iwe iroyin ohun o da ipinle Rivers ile ejumo asofin todo ti won lana ojo aje o ojo aje to je ojo keji di logbon ninu osu kesan odun 2026 ni won ti wo ofin won bo lati se ibo lagbe ka won ni bill yi todun 2026 ninu bill won na ni won ti so wi pe se ri olopa ipinle afẹ olopa ipinle a satileyin fun olopa ipinle yo se gudugudu meje won ni awon meedogbon ninu awon omo ile igbimo asofin yi ni won ti wo oye sakun ihun ti o je anfani ti won si ri wi pe awon se bo ti to eni to je agbenuso ile ogbeni Martins Amaewule won ni ninu oro ti won won gboriyin fun awon ti won je omo ile igbimo asofin yi se wa ri awon ni koko ipinle osun ri wi pe awon se bo ti to eni to je agbere ogbeni Martins Amaewule won ni ninu oro ti won won gboriyin fun awon ti won je omo ile igbimo asofin yi se wa ri awon ni koko ipinle osun won so be ipinle edo na ni se ri state police we want it we will support them tori wi pe eto abo orilede Nigeria ki se un eyan le ma gbowo lagbondo le lori o je ti egbe oselu APC won le rileka o won le rileka won le rileka o won ni se ri ipinle Oyo awon gba lowo egbe yowu ko yoju tawon o si bu omi so won lowo inu iwe iroyin Nigeria Tribune to jade laaro na lo wa eni to je ondije duko labe egbe oselu Progressive Congress ni ipinle Oyo Senator Sharafuddin Adodun Ali lo ti nkede e oni eyan pupo londo abe eni abe bage lowo sa ni yo so abe ta ti sise de yi o ti su opa o ti su ogun won ni awon ti de opolopo nkan ati wi pe eyin gbiyanju are Bola Ahmed Tinubu yo je ki egbele mu ku awon eyan to seyin awon to ba di lojo odibo pelu orisi awon kan amayederun eleyi ti awon ni lokan fun awon omo ati olugbe ipinle Oyo to ba di lodun 2027 tawon ba de ipo agbara o da eje ri wi pe akuro ni bebe omi eje ajina si bi odua ijoba orilede yi o dake won pa kan tan lojojumo o se ni laanu aanu se ni tori wi pe ekun ojo aroro da toro ni Ojiramidam won ni Ojiramidam ohun kun ko le gbon ase akeregbe ti o so minu e ta tori e lodo o le di ohun ti o kun ti o tun wa da mi si gbogbo ede o iwe iroyin Nigerian Tribune ni pele edo ni won ni omi kun to de je

no akoko e do local government ipinle edo ni won so wi pe o meet ojo to ro yi o ti ba na nkan pupo bo se wole ise onile elepo be odo awon ti won se epo yato se epo robi awon ti won se epo ti n se onje o wo odo awon ti won je agbe oni nkan osin olodum ma se ma je aje gbese won ni awon akeko awon akeko ti won wa lawon ilewe won ni won ri awon won diri awon won da abobo adupe lowo eledumare won ni agbe won wa sa kijo kijo oda bi nkan ba ti e wa sonu temi awon na mama sun wa ba lo won ni nife re ana ni o ni oda o hi to nse ase o njabo laarin ile enikan to n je oni agbe oni nkan osin Monday John o so fun awon akorun ekun mi yi bi igba to wa fi ogun cha bi ohun be ni ohun to fi se apejuwe onitori pe lati igba to ohun o ni agbe oni nkan osin Monday John o so fun awon ekun mi yi igba to wa fi ogun cha aye ohun be ni ohun to fi se onitori pe lati igba to ohun tin ba bo ohun reti pe to ba ko pin odun awon o si ma wa ko ere ihun ta won tin gbari lati ibere odun yi awon mo wi pe disaster buruk yo wa sele egbele mu ku awon eyan ni won be isiro ohun ti omi yale baraja gboro to sele ni ipinle edo to ti ko ba won odun je ti gbo ninu iwe iroyin iwe punch to jade laaro toni be ba fe se onje ese toto ese resi loto fun ilera ara yin ni ebo eyin loto ani fun ilera ara yin ni ninu iwe iroyin lawon ti won mo ojuleja ni won tin soro bi pe ihun meji lo da fun ara amo eri wi pe efo eyin yin loto ka ma bo eyin pelu iresi ta fe se papo tari wi pe ka ma ni gas won abi ka ma oni awon bacteria won ni awon bacteria kan o nbe nbe o bi salmonella oya ati e coli e lo ka no we royin the punch gbogbo awa to ti mo lara wi pe se bi resi oya e lo so yin mo ti shocking tina won ni o lewu fun alaafia ara wa alaafia ara gbogbo wa o si ni di fiafia oya ninu iwe royin Nigerian Tribune eje tun pada wa sibe ninu iwe royin Nigerian Tribune eleyi to jade aro toni awon eyan ya jade o ninu egbe osin People's Democratic Party to si je wi pe ibi ti won mori na ni inu egbe oselu All Progressive Congress se mo pe wure ti won ba ji gbe njo ba sese ri pe okun tun lorun o ile olowo le ni won ni awon eyan won tin ya kuro ninu egbe oselu People's Democratic Party ni ipinle Wara to si je wi pe inu egbe All Progressive Congress na ni won ko ara won pada lo ari agbegbe alapa onire o gbodo mamo yen onire ati odegi ni won odegi wa wodu gbogbo e ni abe ipinle asa ni ipinle Kwara ni won ni won ti be gbadagun won nibi ti awon ba le le tin so fun yawo won pe bo ba ti tan mo ba mi lona won tin lo sinu egbe oselu All Progressive Congress a o ni faaye sile ko ni si aye a o si fun enikeni lowo obonu to ba dasi ko dibo obi lo so be ninu iwe iroyin Nigerian Tribune to je laaro toni o dije dupo ogbeni Peter Obi labe Obi Kwakwanzo movement ni won tin soro pe to ba di lodun 27 ti a dibo won ni no awa o ni fi owo obonu bo o ndije dupo kokon bi pe ko dibo fun wa ihun ta wa ni laon fa won eyan ti won o si se todo ti wa oro yi ni ipinle Sokoto nibi ti won ti lo se ipade nla kan ti Alhaji Rabiu Musa Kwankwazo tawon na nbe nbe ti won si juwe bi pe fifi owo obonu bo awon oludibo lowo bi igba teyan so fun won wi pe iye odun ta fi sejoba iwe ma na na ni yen lowo ta mo wi pe ko to keyan ko laju ko si tin na tan awa o ni fowo obonu bo yan abi eleto odibo na ni ka won na o sese won bo ti to ati bo ti ye nje ti gbo ninu iwe

0: ogun le lo lati mole ben keja sora yin ke ma won tele fun lowo ti won ise osise ile ise amunawa ikeja ti won si n pe be ile ise amunawa ikeja ti wa fi number tuntun sita lati pe customer care won fun alaye te ba kefin kankan e suro pe won sori 0201 700 0250 0201 700 0200 tabi 0201 227 2940 sori 0201 700 0929 0201 227 2941 ikeja electric siso ohun amusagbara daye lona tuto
1: gbogbo omo Nigeria bi eto idibo gbogbo odun 27 se sumo o daju pe a o ni awon olujije to wu wa lati yan to yato le ni egbe oselu ti a nse atileyin fun to yato sira sugbon ohun kon lo so ajo omo orilede Nigeria nitori na ma se jiyan nitori oselu se bu enikeni ma se alemo enikeni ma ti se kolu enikeni nitori o fe ni olujije to wu wa lati yan to yato sira a le ni egbe oselu ti a nse yin fun to yato sira sugbon ohun kon lo so gbogbo wa po ajo omo Nigeria nitori na ma se jiyan nitori oselu ma se bu enikeni se alemo enikeni ma ti se kolu enikeni nitori eni to fe dibo fun yato si e dekun ati ma ton iroyin eleje tabi ayeso oro ti a ko fidi e mu kiri oro ta ba so loni le fa iberu ipaya ati iwa ipa bakan na nibi dibo duro sori ila pelu suru pele awon ofin alale dibo gege bi eri okan re se to so na bowo fun awon oludibo to fun awon osise leto idibo ti je ki won se ise won bo ti ye won ti pe eto idibo ki se ogun olujije re ki se ota re awon iyato wa ninu osile idibo ko gbodo di ti yo so waju ota ara wa idibo alaafia bere pelu ki ohun wa han ninu idibo wa ki alaafia ti ijoba idibo wa ala Nigeria wa dibo pelu ogbon dibo pelu eri okan dibo pelu alaafia Nigeria yi ti gbogbo wa ni o ikede yi wa lati le share radio 1.5 fm fm
2: Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo wa o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojolegba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo Tuesday láago mọ́kànlá àbọ̀ títí dàgbò méjìlá ọ̀sán nílé-iṣẹ́ Radio 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa rúfẹ́ bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa, ẹgbẹ́ bùn wa, ẹ̀dẹ̀ máa ta àwàrà bọ́mọ ẹ̀ta ti ń tà. Ẹ pé Ojolegba sórí 08024983 0802304983. Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo.
3: Abala agbeyewo na ni ankiwa carbos ayajo ojo oni into awon onje wa ati iwoye bi opolopo onje bi nse gbe danu leyin ti awon agbe ti ogbin onje ti won ti gbe opolopo ni a wa kiyesi bi pe iyi to wa nda to wa nbaje o poju yi ti a ri je gan lo ona wo leyin ro bi pe le gba awon agbe ona ko ni won le gba ona wo ni won le gba o ya ni dile ti wa isu ta ra ile ta ti wo bi pe yo to wa fun bi osu mefa ka ra sibe ta wa ki obe bo to di ip alu to un na ogbe tan to di pushu ikushu hello
4: ama ko jumo
3: oju kan risa
4: eshin
3: yes sir
4: da bara ko ta duro seli di pa ro nje ta so yi mu to iburu to tata ni pe oro awon to pa awon eyan wa ninu o ti jopa jo ko ba ko ba ko duto yeyin
3: agbo yes sir
4: seli ti jopa ba ko duto ni bara da pe apa wa fun won lati sise ninu oko ni ta ma ri ounje to ma po ona ti mo de be ki jo agba lori oro yen ni pe awon to wa ni di ise ohun ma lo ni Nigeria ki president jo ko ba wa poju re gbogbo alase won o kilo fun mo to ma pa agbe mo to ba tun pa awon agbe ninu oko awon to wa ni di ise ohun ma lo ni Nigeria president jo ko ba wa poju re gbogbo alase won o kilo fun mo won to ma pa agbe mo to ba tun pa awon agbe ninu oko nko awon joba se bill pelu won den awa loja ka ma fi owo awon fili awon.

0: lọsi ibi ọdọ be ni ki ma rinrin ni se de
1: ah awa dun le ba ọdọ
0: abi oro abi oro ni se du ile lo mi je ibadan ma
1: duro sun oda e ma ke bo ma ka lo lori eto
0: ni
1: a
0: yaleta
1: ti wa yaleta ti ni e je ka tujo e ri pe ati bere pelu awon ifara to ni se pelu mu to n gbe asa
0: a
1: ti se yoruba laruge e mu number ni owe wa nle e ti mo pe lati number kini
0: number eh gbodo wa le mejo
1: gbogbo
0: sele o
1: e
0: ni pile mi
1: ti o so fun
0: ke si o si mbe o se ba ti wa le kan egba e ya joko e ma tele wa
1: student to gba ipo kini ati yi to gba ipo to kan won jo pada wa pada joko class ni yan gam
2: hello
1: ma
2: e
1: ka e ku ya leta ma
2: omolara lati kodu
1: madam omolara lati ilu kodu e mu number
2: anti party se o ani
1: Benny,
0: I'm proud to be a woman.
1: No,
0: ba di eyin ago merin abo ni ke pe mi o te ba de ti pe mi lekan fe mu yin e ma pe mo o ti wa la ko le e ti gbo
1: 0704700 3341 hello
2: e
1: ka rasa an gbo yin urugo
2: yin te fi pe wa
1: Mr. Latif lati ilu peju
2: be
0: no
2: so
0: e ti mo ndi
2: ni
0: be ikan be ikan be
2: Hello?
0: Asise ko kagba.
2: Asise o kagba.
1: Beni.
2: Asise o kagba.
0: Be ba ti gba, akara opa mefa ni alaja yoyoyo ni ka fun yin.
1: O sugbon o pa ka so. E ba o pari eyin alaji.
0: O ni gba o pari eni.
1: E pari.
0: E mo. Oda.
2: Beni
0: so. Asise o kagba lagba. Asise o kagba. Lo di fa fun ijamba to so sile kan abonu. Ogbon la ni ogbon ni abahun ni oni to.
1: Jamba fun rara
0: e o so sile kan abonu
1: ogbon la ni
0: ogbon ni abi ahun
1: ni ahun ni oni to ahun ni won ni ti ma toju nkan ara e pa
0: ah
1: e wo madeleke o wa kamujo e se pupo baba o wa kamu ti ba pe ah ah ipo e ke wa lo yi 0704700 3341 hello
2: e taro
1: e ku ya leta sa
2: awa ni awa assist yo pe lati mu se o
1: ogbeni assist lati mu se mo number o
2: Fini number 10.
0: 10 ewa?
2: Ben.
0: Ai baba agba ewe abiwere yi okukan.
1: Baba agba
0: ewe abiwere yi kukan. E pare e owe ni. Te ba ti gba ankara opa mefa. Ni ai ke test ani ka fun.
1: Baba agba ewe abiwere yi okukan.
2: Baba agba.
0: Ewe
2: abi ware iku kan.
1: Bẹni.
2: Ah, o lo di fafa la bi amọ to gba ro bi lọwọ.
1: Okay.
0: E ti se ba mu Yoruba kan ti e julu.
1: Baba ko mi le wa ni o ma duwe
0: re baba
1: ba
0: mi
1: ala.
0: Baba agba, ewe abi ware iku kan. Ah, tori jo ta ba peyawo ti o gogi orun ni. Mo se se yo kan ku sikun. Baba agba ewe abi ware iku kan. Tori jo ba ta ba peyawo ti o gogi orun.
1: Pawa mi na ti te ku da bi bo ni aba.
0: Mo se se kan ku
1: sikun. Oro sikun bi agba. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Aku ya leta o. Yes sir. Oruko yin bi te tin pe wa he mu number. Baba Tunde Ibrahim
0: lati Ajegunle.
1: E mu number to wu yin.
2: Number
0: 4. 4 erin.
1: Erin.
0: Oba ki mu ni Saila.
2: Oba ki mu
0: ni. Si Aila.
1: Aila. Aila.
0: Aila. Mm, te o mala oba ki beyan ba lo lo.

0: kale ma e kale sa e kale gugu eyin olulufe a ma ti rin olokun jokan titi gbo wa titi ti ago mesan yo fi lu ba ago mesan o ba ti lu a lo mu iroyin wa ni shoki ba ti kuro ni yara iroyin won ni a ma lo sori eto oro olorun is grace a ma lo sori eto oro olorun nigba ti a ba ti be kuro e ma gbagbe pe a dara po pelu baba lese kese nigba ti ago mesan abo balu odo baba lese kese lati ma jo ise ami ti awon adura ti won ba roju e kanto city gbo wa loruko oga aba ile ise radio 1103.5 fm obinrin abiola peters mukiwa bi aku gbiyanju aku ataro se ti dile se sunkere fakere se tete rokowo oda nge tete rokowo ayo le dile epe to rokowo ayo na le dile to special ju ni kasha ati dile wa layo ati alaafia akuse ni e kabo sekaje kodua
1: tete inowo ati alaale re FSRCC ati ajosepo pelu ajo to nsakoso igbohun safefe NBC nlo anfani yi lati pe akese ara ilu si kominu won nipa itokale awon to nsowo iyani lowo lona ibofimu IFOs eyi to nsakoba fun inigbekele ati iduro sisi eka to nsakoso eto owo nina lile yi awa nfe yi gba yin nimoran pe ke yera fun ibasepo pelu eyikeyi ninu awon ayedero iyani lowo yi e se iwadi ipo ti we iforukosile iru ile ise be wa lori awon alataga www.cbn.gov.ng www.nacom.gov.ng www.pencom.gov.ng www.sec.gov.ng lati ṣafisọ awọn afurasi ayedero ayanilowo yi e pe 0700225226 0800225226 tabi ke pe +234817665 6273 olukede FSRCC

ki be gini ago mesan alelu e kale ro inisho kila mwa ni le ise radio 1103.5 fm adeto ohun oluwole lo ni royin bi orilede nigeria se ngbarade lati isa mi ayajo odun kerindinladorin ti ati gba ominira na ni eni to je alaga fun afenifere nipinle eko ogbeni lare anjolaya ti npe fun gbogbo awon alenu loro awon olori ati awon adari tohun tawon ti won laami laka lawujo lati ri wi pe won se igbojuto awon ibi to ye ki won woye si nigba tun soro lori eto kan to gbajugbaja ni le ise radio 1103.5 fm ni won tin soro yi ogbeni anjolaya oni looto lorilede nigeria dagba soke ta si ri awon kan pupo gbese lara eni ti isejoba wa ara wa nini ajosepo to domoran pelu awon ile okere ni eka ti ere idaraya ati ti igbafe tohun ti awon kan mi sibe sibe won si tenmoro eto abo bo se je wi pe o ku die ka tu lapa be ati ti ajebanu tohun ti aini awon adari to kuju osun tu ninu oro won ti won si woye wipe oro eto eko ati oro eto ilera ki se ohun a fi sere debi a mupa midin be ni won so wipe ibi to ye ki awon aladari ki won nowo si o ye ki won se be ki eto ilera wa ko le moyan lori ogbeni anjolaya won wa nbere fun alekun idasile ati kiko owo sori oro eto eko ati oro eto ilera lorilede nigeria lati le fidena ai si eto abo to peye ati jijabo isejoba ni ore kore shikin bayi ninu awon olugbe ayobondun papa awon ti won je olugbe agbegbe baruwa ati ayobo nipinle eko latari kikede awon atunse oju ona mefa eleyi ti eni to je alaga ayobo ipaja local council development area kede lori awon ona ti won fi enuba lati tunse ninu awon ona to nbe lawon agbegbe ohun ni agbegbe aduloju baruwa akionla market road baale road nilu ayobo nibi filole sise awon oju ona yi ni alaga ayobo ipaja lcda ogbeni lukman agbaje ti so wipe awon ona yi o je awon eyi ti won ya soto lati se ki dagbasoke ko le ba ilu ayobo ogbeni agbaje to tun tenmo oro won wipe iwoye awon ati mu idagbasoke ati iderun ba awon eniyan be ki oro aje agbegbe na o le tun te siwaju daada ijoba ipinle eko ni won so pe won ti gbe pere kika na o ta won ti ajo tax force to ngbogun ti lilodi si ofin nipinle eko ni won ti gbe pere kika na pelu awon oloja ti won be ni agbegbe abule ado yen labe ijoba idagbasoke ori ade lcda lojuna agbadarigi si eko ni osan oni ni won so wi pe a koroyin wa yemi si dada won jabo pe awon oloja ti won wa loju ona yi ti ijoba si ti kilo fun won lati ma se se iru e mo ni won sora won di idogo si lati ma taja nbe amo bi owo ba kan wo won ni ikan ma gbona lara ju kan lo a ni ju bayi lo ninu iroyin soki e je ka pade ti wa su di ni ago mokan la radio 1103.5 fm let's go iroyin adeto won oluwole loruko mi ise pupo tente ti si wa

0: ni oruwa Jesu.
1: Amen.
0: Ni oruwa Jesu.
1: Amen.
0: Oruwa no.
1: Amen.
0: Do us there.
1: Amen.
0: Gba wala re.
1: Amen.
0: Gba wala.
1: Amen.
0: Jesu wa wa.
1: Amen.
0: Koko iwa su mi fun ti akoko yin ni di de. Mo fe ki iwo olufo gbo mi o gbo dara dara wi pe igba to so pe ki eniyan o dide o wa nile ele ni. Eni tubu ki dide. Mo fe so fun pe oruwa mo ipo to wa. Oluwa ma ogun to doju ko ati ogun to doju ko ni akoko. Sugba mo ni iroyin ayo fun nitori mo gbohun Oluwa. Mi wa su mi iwo olugbo mi wa dide.
1: Amen.
0: Ninu ipoju ta dide.
1: Amen.
0: Ninu isoro ye wa dide.
1: Amen.
0: Olugbo mo pe wo dide o. Mo mo pe dide o. Mo mo pe wo dide o. Mo mo pe wo dide o. Ta mi ma yo mi de sun be le yin mi. Agbe mi di tan ninu isoro. Mo mo pe wo dide o. Emi ni de lojo pe wo dide o. Tori leyin wa su mi wa dide.
1: Amen.

0: arakunrin ma kọle akoko re sile to ba lo odun yin lati kọle oni ko pari o ile to kokoko ko se ko gbo ko ti kun won o ji o pari ile won si tun gbe mi e iniyan ma le iniyan ma buru idi ni to fi ya ko ni woli Abraham gbo la todo olorun ni olorun lo bi ti ma fi han o lo looto o eyin eniyan abode Abraham lo ni o di baba agbagbo o ni owo o ni oro eni ti o jasin kankan ninu ile mo dide kan imole idi ni ko imole re de olugbo mi asiko imole re mo re olugbo mi olorun lo ma ma ran mi si o o mo sadede ma gbo mi loni mo soro bi woli fun wo tun gbo mi lowo ibi aye ti de olona ona ko si ba
1: amen
0: ibi aye ti so mole oya okun wa ko jada na
1: amen
0: ibi won ti jo sinu ogbon ogbon na ko luwa ko fa o jade
1: amen
0: ibi ten ti jo sinu keji keji na ko jada na
1: amen
0: ile kun re ko si danu
1: amen
0: ibu laye ti so mole bi emi ba se woli olorun wa bo loni
1: amen
0: opolopo lori rin ajo di deta imole njo mo pe opo igba amọ mi mo awu ato ala tọlọrun fe ko sori ire ṣugbọn ni o ba rin ni eni to ba olori ibu to ba olori ire rin o mo pe wahala wa ni den soro fo wa kera mero ni jokan ninu oko oju omi enu ọlọrun ba binu si ni won ba rin laye ti abi ọlọrun so fun jona pe lo waasu ni nefe olohun o lo o wa nsa lo o si kori buruku wonu oko oju omi o se boko ojo o se sun njo mo pe olorun owo pe boya enikan lo se oko oju omi gbogbo e lo fe dana tanu ba rin ajo ti o je ke aye re o nituma ta la won gun orun ba ja ta lo ti fori ko egun ti o je ki male aye re o faran tani opo oko mi na opo yawo mi na won ti gbeyin lo se bi wa ti lo sin ti o ye ki o fowo kan won a wa ko ba omo oko mi na ko ba yawo yawo mi na ko ba irin ajo aye oko to na wonu oko looto oko n fe a wa segege ta lo lori buruku ta ba woko aseni to run ti se pele ni do na oje ope o ni emi ni egbe mi jule eju mi sinu omi awon na o su kuku ko won ya fa yo o di wo ninu omi sugbon a dupe fọlọrun lati disale e jagbe jona mi oruge pe owo ọlọrun be laye re ni e jagbe mi fo di ojo meta ko todo po sibe awon na o su kuku ko won ya fa yo o di wo ninu omi sugbon a dupe fọlọrun lati disale e jagbe jona mi oruge pe owo ọlọrun be laye re ni e jagbe mi fo di ojo todo po sibe be ti odo eh gbọn ti mo wi pa bo na woko kin la anu to nsi nipa aye re odun ni olori ibu to bo woko ti o je ki o na re ula oluwa o fa yo ninu oko na
1: amen
0: mo ni olorun o fa yo ninu oko na
1: amen
0: ta lo sakoba fun irin ajo aye re ti o ti ni tumo ta lo sakoba fun aye re fe ni bo se ri bi ba se wo bi olorun lato ni lo ogun na yo wo le se
1: amen
0: isoro na mo ni yo dope
1: amen
0: oluwa yo da si oro re
1: amen
0: dide oni lojo re pe Jacob sun o fo kuta ro ri ile o mo lo wa lala o wa ri fabi to nsu gan lo da si won dotolo de o ji oni aso lorun wa ni emi ko mo to mo pe boro re o se ri na to ro lorun o fa gba o
1: amen
0: ibi odun si je dogo ti wa ori
1: amen
0: ibi odun ti ya do ti wa ori
1: amen
0: gbogbo ipa kipa ati ase kase to ti sire re oruwa ba wi lo ni
1: amen
0: won de ni to lodi si oro re agbara to lodi si sire re oruwa ba wi lo ni
1: amen
0: a dide oni dide kain mo ne nitori ti imole re de o gbo mi loni tori pe imole re de mo ni ja tori aburu to ori abi wahala to ri ti enikan ri to ri to de bi ogo ti o ni isubu tani o sokuri ko to rere je ki mo se

0: mi yan mo pe o ti pe ara kunrin to n gbo mi o ti pe ara to n gbo mi boya lori oko boya lori iyawo boya lori obi koiju keiju ni waju olorun the day te imele tori pe imele re de oku wa se han laye re oku lu wa ni igba ti awon eyan ro wi pe ah se se mo fun mama wa sera o ti ju ni mama bi ma ko bi ni age of 19 se wo ti to be ni ma nko eni tem bi nse sin ni lojojumo to ro kin sele ya imi o mo ruwo si ti wo na la koja olorun o dun ayo loni
1: amen
0: olorun wa ya o lenu
1: amen
0: mo ni dani loju pe ko ni tesi waju be olorun fe gba o lagbata olorun fe sego fun o
1: amen
0: olorun fe gba o lare
1: amen
0: Dekele. Sagbekele. Ati gbagbo. Sagbekele o oju ko ni ti wa. Sagbekele. Ati gbagbo. Sagbekele o. Dekele. Sagbekele. Ati gbagbo. Sagbekele o oju ko ni ti wa. Sagbekele. Ati gbagbo. Olorun ti o doju tiru awa won ko ni doju ti o
1: amen
0: olorun a se pe mi olorun a se pe lolori ju se ti e na mi o mo yi adura mi awon to ti so do lowo mo ro ti kankan de ta kan mi o le gbagbe ara ko re ka fe lo ni oke okun a se ni bi da den gbadura ko se se ah mo wa pa bulo velo spain mi ko mu 7 naira or 10 naira lona mi that is a 70 naira olo ni lo fi mere aro meta gbogbo ojo ilo ke mo gbogbo nu ojo mi jo mo won pe omo yen de bi pe loni o ti lo ko ide o ti lo bo mo yi awon so bi sibe ti won o si ni to si mo baye ba fe mu o wa lo o gba fi America ti Canada o gba ti gbo mi o le kaye awon olorun ti lo mi fun ni pe asiko won de wo gbo mi si won na fe travel out ni asiko re ti to o ti lo le kini keji o ti wa su oro po le lo mi ro ni hello eh kini lo ju ninu aye re ya kan gbo mi to wa ninu do to da mo ya yi fibroid mo ni to je pe fibroid lona marun ototo o kan wa ni gbo ara re to je pe eje ni lojojumo ori eje fo odun mi lonu odun kan abo 1.5 years o ko wa fun lati pe to ba do se meji ti o ba ti lo o mi o lo pe yawo mi o gbo mo dupe lowo olorun o se kan pe re la fun leyin o se kan ki se pe fibroid o si mo o wa lẹ́yìn ìgbà tó

0: bi panyete to pada bi tele ibi dire o to bi bi ti bi ma akoko yen oni gbogbo fibre to ba o ma jade mo pe bi meni marun bi won na ba che ni to gbo to gba mi gbo gege bi oni emi o ma isa te gbe si olara o o suppression bai to agbara olorun ti jade
1: amen
0: ase olorun ti jade
1: amen
0: iya da olorun para
1: amen
0: oni dide tai male nitori ti imale ki lo tun sele
2: ogolu wa si olara re
0: oluwa wa yola yes
2: nitori ki esi
0: oluwa ni ki esi o
2: okuku bo aye male
0: kinu pa lati wa okuku ni na ibodo kuli baba okuku le ya okuku bi se gbogbo okuku po se re male okuku to bo aye re male mo pa se imale ko debe
1: amen
0: oni okuku bo aye male yes
2: ati okuku bi bo awon eniyan
0: eniyan gangan okuku bili bili do bo won male
2: oluwa yo yo lara re
0: oluwa yo wa yo lara ti e
2: a si ri ogo re lara
0: bo ami o
1: amen
0: oluwa yo yo lara re
1: amen
0: wa rogo re lara re
1: amen
0: bo ba n gbe ogo oluwa ka kin ta ni o da oduro a o gbo ni ti mo ko ni oluwa lo mu mi bo niyan so pe mo pe olorun lohun o pe olore aje pe oluwa lo mu eniyan so pe mo pe olorun o pe ri o olore aje pe olorun be se ti e lo fi gbo mi lati ko yi o
1: amen
0: ti o kan re pa ya isegun re de lone
1: amen
0: ti o kan re pa ya iya re de lone
1: amen
0: ogo re de
1: amen
0: oluwa lo soro o bi aye won orun ba koje kini nu orun won orun ni lo lai se o wa ni ogo olorun yo yo lara re olorun gangan wa han la gbogbo bi tantin fi bi pe yo dide
1: amen
0: gbogbo bi o sokode o wa layo
1: amen
0: kini wa pa oninu je ka to ni banuje dopin
1: laye amen
0: isegun re mo si para
1: amen
0: hmm emi ma nso de rale rale pe agba anu ni anu de mi rigba na do so ni di baba lese kese aye o pe ko wa fun mi mo o pe kin ti e wa mo laye ko go han yo se ti e na
1: amen
0: o sa
1: amen
0: yo se ti e na
1: amen
0: gbogbo eni kan ni mo rigba iru mi la wujo mo olorun iru mi la wujo ayefe anu mo gba ta fi pe mi o la yanfe mi o gbera gari anu ni mo rigba bo ba sa anu lo olorun fi gba mi yo fa anu gba wo na lo
1: amen
0: ki se ni gba ya tabi agbara sugbon ni

0: nipa emi mi loluwa wi nipa emi olorun wa bonu amen nipa temi olorun wa do mi nira
1: amen
0: woko ipa kipa to ndamu re yo faye re sile
1: amen
0: gbo enikeni to lowo soro re to lo ni ribi lo ina olorun a jo wa
1: amen
0: oruko jesu
1: amen
0: ni oruko jesu
1: amen
0: o ya bora wo gun re
1: amen
0: ko se ngbadura yin isoro re o ya ko da wa ti
1: amen
0: ogun riri ogun aja ti
1: amen
0: ona re ko la fun re
1: iya
0: ro ko fara ha
1: amen
0: be mi o
1: amen
0: jesu oruwa wa
1: amen
0: eji ni pataki ti mo ni fun oni akoko yin pa ori ofe olorun eyi ni ifilo pataki fun ti akoko ni ojo juma to nbo ti se ojo keje ni ojo Friday isoru to dagbara nbe tora opolopo awon akoni oniwa nbo awon bi baba wa apostle olorun leke yin nok lati lori awon akoni abi je mercy won nbo lati kaba e wa la pade mi pelu na olorun fo fe se atunse ninu aye re tora ni pe mi bi mo se n pare eyi ni number to ma pe mi si aposu kola oyeye mi baba lese kese ni lu jora 0833 51931 aposu kola oyeye mi baba lese kese ni lu jora 0833 51 337 alaafia
2: 2027 elections. President Tinubu de Pabuja on August 30 for the working vacation and spent one London before heading for Paris. Vice President Kashim Shettima.